0: Ayako gana.
1: Ayako gana, Merlin.
0: Ay, yung patokan, wag ito na.
1: Ano dyan, sorayan natin,
0: Merlin? Oo.